0: sabi ng sa minority, new minority, ibig sabihin new minority, yung kampo.
1: Gatilyan.
0: Cayetano.
1: Ah, Cayetano. Oo.
0: Kasi bago, kasi nagbago na
1: yung
0: dosi. Oo, di ba? Kaya yung para pag sinabi nating new, yon yung kampo ng bago ni Cayetano.
1: Opo.
0: Yung old, sila yung majority, katropang Joseph.
1: Mm-mm. So, bumalik na pala.
0: Palit na ngayon. Oo, nagpalit na sila ngayon. Kaya yung nais nila, sana ay ituloy na at huwag nang harangin. Dahil kung pumasok yung mga majority, new majority, panggitin yung tropa ni Gatchalian, kasama naman nila mga staff nila nung sila'y pumunta sa Mindanao para mamahagi ng tulong. Tama naman yun, kung kinakailangan tulong. Pero mas prioridad dapat dito dahil nag-aantapay ang sabay ng Pilipino. Ano ba ang katutuhan ng sa likod nito? Dapat ba unahin mo na yung trabaho nila at matapos ito, matuntutan na, malaman na ng taong bayan dahil na, nung nagsagawa sila ng pagdinig, no? Nagpahayag ang binunggit na una pagdinig nung hindi dumating pa yung 18. Kung dumating, sinasabi nilang meeting na lang, consultative meeting. Ibinunyag ni Attorney Melvin Matibag na dapat is individual yung affidavit nila. Ibig sabihin, isa-isa.
1: Mm-hmm.
0: Pero nagpalinaw, nilinaw ni Attorney Libby Baligod na dapat ay isa-isahin na talaga para isa na lang yung statement nila. Then pare-pareho lamang yung kanilang pahayag na namahagi sila ng maleta ng pera doon sa mga personalidad na binanggit nila sa pagdalo nila sa mga pagdinig katropang Joseph.
1: Ibig sabihin, mas maganda po yung joint affidavit na lang kaysa isa-isahin mo, lalong tatagal.
0: Oo. Yun na nga, yung sinasabi, isa-isahin mo. Matagal yun. Iba-iba. Joint affidavit rin. Then, isa lang naman eh. Ano yung isa? Na namahagi sila.
1: Opo.
0: Kung sino-sino yung mga binahaginan nila ng mga mali-maletang pera. No?
1: At saka dyan lang naman din. Dyan lang man din nakatutok yung investigasyon. Kani-kanino na pamahagi. Tutubang sila na mahagi. Kung kani-kanino lang binibigay yung mga mali-maletang pera.
0: Correct. At saka dapat dumalo sila. Halimbawa, nagsisinungaling yung mga 18, no? Katropang Joseph. Eh, pwede naman nilang i-contempt in court. Oo, kung nagsisinungaling. Di ba? Katulad ng mga ginagawa nilang mga witnesses na mga guests na nagsisinungaling, pwede nilang i-ano. Kasi may oath naman niya. Ano,
1: opo. Pa.
0: So, anong dahilan ba't hindi sila magkaisa na lamang at imbisigahan na lang ito.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang binabanggit ng new minority. Bakit parang mayroon silang tinatago umano katropang Joseph. So, dapat ay ma-actionan na ito at matutukan na para mawala na yung agam-agam yung iniisip ng ating mga kababayan kung ano-ano yung mga naiisip nila. Kung sino ba talaga yung nasa likod nito, although napunyag na, pero dapat patunayan talaga kung talagang yan ay totoong pangyayari. Ang dami kasi mga nagsisipaglabasan, yung mga fake news, katropang Joseph, na dapat malinawan ng Senado rin, katropang Joseph.
1: Totoo po yan. Dapat tayo alisin na yung pagka-ipokrita natin. Dapat tutukan na yung paano pakinabangan ito ng taong bayan. Ano ang pakinabang ba dito sa investigasyon? Sino ang namuno?
0: Tama.
1: Paano natin sulpa? Paano maresolusyonan? Paano matuldukan itong korupsyon sa Pilipinas?
0: Tama. Correct. Tama. In aid of legislation, pwede silang bumalangkas ng patas doon, katropang Joseph. Tama yung binabanggit mo, katropang Joseph. In aid of legislation, paano natin matutuldukan yung korupsyon sa bansa natin sa pamagitan nito? Paano sa pamagitan ng pagbalangkas natin ng mga bagong batas?
1: Mm-hmm.
0: Ano ang dapat natin gawin na batas para hindi na maulit itong ganitong pangyayari?
1: Opo.
0: Oo, dapat ganun. Pwede naman, hindi naman sila mag-isip ng mga batas.
1: Opo.
0: Palitala. Oo, imbitahan nila lahat para ano. Then, doon sa mga salaysay, makakagawa sila. Makakabuo sila ng batas kung anong dapat gawin para hindi na maulit ng ganitong korupsyon. Maiwasan na.
1: Opo.
0: Bakit hindi nila pinapintulat at parang ang tagal, parang pinipigil nila sa tropang
1: Joseph. Saka yun talaga ang trabaho nila. Yun ang trabaho nila dyan sa Senate, babalangkas ng mga batas para sa pakapanan ng Pilipinas.
0: Correct, tama yon. Magbalangkas talaga ang problema. Bakit hindi na, ang dami na sa katunayan, Katropang Joseph, no? Ang dami na mga panukalang patas na nakabimbing, wala na silang nagagawang trabaho talaga bilang isang mambabatas na tagagawa ng batas. Dahil kung ano-anong mga pinagagawa nila. Kaya nga, nanawagan na ang new minority Senate President, no? Si Senator Alan Peter Cayetano, na magkaisa na sila, tuldukan na nila at tapusin na nila itong usapin na ito para mawala yung hinala, yung agam-agam ng ating mga kababayan na Katropang Joseph na may tinatago sila.
1: Opo, kaya nagkaroon ng investigasyon. Dapat subambay na sila doon sa investigasyon. Magkakaisa lang sa investigasyon kung totoong wala silang tinatago.
0: Correct. Tama yung binabanggit mo. Yun ang hinihiling ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano, Senate President, na kung wala kayo na pwede naman kayo magtanong.
1: Mm-hmm.
0: Pwede naman kung tanungin yung aming guest kung talagang totoo yun, yung mga guest na imbitahan nila, kung totoo. At taong bayan na maghusga.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sila naman nakikita, yan naman ang trabaho natin. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Yan ang trabaho natin. Yan ang sinasabi ni President Alan Peter Cayetano bilang mambabatas. So, kikilatisin nila, imbitahan nila, itatanong nila, i-cross-exam nila kung nagsasabi ba talaga ng totoo ang isang guest. Oo. Ang problema, ang problema, Katropang Joseph, ay hindi nila iniimbitahan at hindi sila dumadalo, no, kung ano-anong mga binabalangkas at parang may tinatago.
1: Oo, malinaw po yan. Malinaw yan. Kasi doon sa ginagawa nila, nakakalimutan nila, itong naghalal sa kanila, itong nalagay sa pwesto na nakatutok ngayon sa isyu, nakatutok ngayon kung anong hakbang na gagawin na pakikinabangan ng taong bayan, bakit nila ililihis yung investigasyon kung totoong katotohanan ang hinahanap nila? Bakit sila matatakot itong mga retired soldier o itong sinasabi ng mga kargador, natatakot sila magsalita sa taong bayan?
0: Katulad na binabanggit mo, nakatutok ang bayan. Dahil nga dyan, nihak, no? Nahak yung website ng Senado, Katropang Joseph, kahapon ng madaling araw.
1: Isipin
0: hanggang ngayon, yung website nila. At mayroon pang iniwan yung hacker na sinasabi, nakatutok ang taong bayan
1: na
0: kanilang ginagawa.
1: Isipin mo yan? Galit na ang taong bayan.
0: Nakatutok ang taong bayan. Opo. Yan ang sabi ng hacker. Ibig sabihin, huwag nilang ipagwalang bahala na dapat nilang ano. Pero sabi naman ng Senado, wala namang mga importanteng dokumento daw nakalagay doon dahil public record naman yung Facebook website nila.
1: Mm-hmm.
0: Pati yung Facebook nila, butit na ibalik yung Facebook. Pero yung una, na sama na rin. So yung website nila, ito yung mga live, no, kung magkakaroon ng mga live hearing ang Senado, yun hindi makakapag live
1: hindi.
0: Dahil nga doon sa nahak, Katropang Joseph.
1: Opo, Katropang Rambo, so, hindi naman ang ibig sabihin no, na mayroong mga importanteng dokumento doon. Ang importanteng intindihin nila kung ano ang mensahe, kung bakit nahak yun.
0: Yun ang sinasabi. Dahil nakatutok, no?
1: Oo.
0: Dahil meron ng naka-live. So, ibig sabihin, na-testify, merong testigo na doon, na pinahayag na, kabilang na doon yung 18 mga saksi, no? Mga dating sundalo.
1: Uy, magagalit sila. Huwag natin gamitin dating sundalo. Kargador daw, ang sabihin nila.
0: nasasaktan yung mga katropang Joseph. Siyempre, parang
1: binabaliwala
0: yung pagkababa.
1: Opo.
0: Kaya medyo nasasaktan. Oo.
1: Masakit talaga isipin yung
0: isipin mong kagad doon, nag-puwis ng buhay yan. Kaya nag-picture nga si nagpa-picture nga si Attorney Baligo sa kanyang mga kliyente na ang kinarga hindi na maleta yung mga baril ang karga
1: nila. Totoo, diba,
0: nanungkulan pa dati.
1: Ang haba ng panahon ng depensa yan sa Pilipinas. Tapos sabihin ng kargador.
0: Ay masakit, napakasakit para sa kanila, Katropang Joseph. Kaya nga sinasabi nila hindi dapat tawaging ganon, Katropang Joseph, dahil nasasaktan ng ang mga ang mga 18 saksi. At dahil nga doon din isa sa mga binabanggit din ay wala pang tugon din yung NICA, no, yung National Intelligence Coordinating Agency, AFP at PNP, doon sa sulat ng Senate Sergeant at Arms, doon sa ipinahaging intelligence ng report ng NBI na meron seryoso manong panta sa Senado. No? Kaya yung kay Major General Alfred Corpus, inaantay pa nila yung tugon kung ano ba yun, sino pang ano, meron pang grupo na nagsabi dito kung sino ba talaga. Pero sa ngayon ay ginagawa nila ng kukulang hakbang at higpit, kaya nagpatupad sila ng heightened alert na pang Joseph sa paligid ng Senado. Dahil ngayon araw ng kalayaan ay mayroon namang aktibidad sa grandstand kung saan dumalod yan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa yung 128 na anibersaryo ng araw ng kalayaan. Pero ang pinaka-highlight nito, yung imbisigasyon na dapat ay meron talagang kalayaan na malaman ng ating mga kababayan ang sa likod ng anomalya. Dapat matuldukan nito, imbisigan nito at huwag nang pa-extend ng extend kung ano. Ito ba ang binagkit ng Senate President katong Joseph.
1: Opo, alam niyo yung katropang Rambo, yung sinasabi na araw ng kalayaan, ang gusto talaga makakaramdam niyan yung mga taxpayer. Yung mga taxpayer, yun ang gusto nilang maramdaman na magkaroon ng totoong investigasyon, matapos na yan. At yung sinasabi, ang yung sinasabi nila mga katropang Rambo na iniimbestigahan pa ng NICA kung totoong may banta. NICA national, napakabagal naman nilang kumilos kung hindi nila ma-identify kung totoong meron.
0: Meron, oo. National Intelligence and Coordinating Agency.
1: Opo.
0: Pag sa ano, parang ano yan, parang sa Amerika, katumbas ng CIA yan. Central
1: Opo.
0: Intelligence Agency.
1: Ngayon, napagtanto ko ngayon, katropang Rambo, NICA din. Dito din sa Zamboanga City, way back 13 years ago, nagkaroon ng Zamboanga Siege. Hindi na malaya ng NICA, napapasok ng mga rebelding grupo dito sa Zamboanga City. Kaya nagkaroon ng Zamboanga Siege. NICA din yun.
0: Yun, tama. Naalala ko sa Zamboanga Siege. Opo. Mas hindi na natugunan yung intelligence. Di ba ang lalaki
1: ng pondo ng
0: intelligence community natin?
1: Opo.
0: Oo, sa PNP, sa INP, at saka sa NICA. Anong ginagawa? Ginagamit ng intelligence fund nila kung hindi nagagamit at hindi kagad nadidetect.
1: Yun ang tanong.
0: Pagkakataon.
1: Yun ang tanong dun. Tinatanong na ng mga senador, totoo bang meron? Magbanta o mag-imbestiga pa? Tutukan pa itong mga kumakalat, mga rumors banta. Na kumakalat na banta. Mayroon ba itong banta? Sino ang nagbanta? Anong layunin niya? Yan. Bakit hindi ma-identify yan agad ng NICA?
0: Tama ka. Yan nga mga tanong. Katropang Joseph na dapat silang sagutin. Pero hanggang ngayon, di pa masagot-sagot kung bakit, sino ba talaga? Anong grupo? Meron ba? Anong motibo? Bakit nagbanta? Kung meron man.
1: Oo.
0: Kung meron man.
1: Kung meron man. Baka naman
0: kung
1: yung banta na yan,
0: may pagbanta.
1: Baka naman katropang Rambo.
0: Nung nagsimula yung banta, nung magsinasabing affair, no? Dalo, physically, si Senador Rodante Marcoleta at merong panibagong witness na 14 na mga dating sundalo. No. Doon tumutang yung banta.
1: Isipin mo yung banta na, hindi kaya yung banta na yan, malaking drawing sa malaking tarpaulin? O kartulina?
0: yun ang magandang katanungan, katropang Joseph.
1: Oo.
0: No? Dapat na malaman talaga ng ating mga kababayan kung talagang meron na. No? Then, umaaray na rin yung mga negosyante.
1: Totoo yan.
0: No? Sinasabi na, iusap na rin yung mga iba't ibang asosasyon ng mga negosyante, ng malalaking negosyante, mga business association dito sa Pilipinas, sa Maynila.
1: Yung
0: na
1: mga investor.
0: Tigilan na yung ganung pangayan. Oo, para meron na mga investors na pumasok sa ating bansa at maglagat ng negosyo, foreign at saka lokal na mga negosyante.
1: Kahit ako, katropang Rambo, kung ako ang milyonaryo o bilyonaryo, gusto kong mag-invest sa Pilipinas, ayaw ko na kasi napakatalamak ang corruption.
0: Correct. Yun, tama yung binabanggit mo, katropang Joseph, opo, na dapat tigilan yan. At maganda yung binanggit mo kanina na dapat susuga na gumawa na sila ng panibagong batas, tutukan na yung flood control at panibagong batas para maiwasan yung corruption. Ano pang batas para maiwasan, matigilan, na hindi ulit maulit yung nangyaring ganong kalaki. Mega corruption sa ating bansa. Yun ang sangkot.
1: Isipin mo, nakakaya sa ibang mga bansa. At itong nagdedepensa dito, itong mga sangkot dito, itong nagdedepensa, mananagot sila ngayong 2028 sa mga butante.
0: Correct. Hindi makakalimutan yan, katropang Joseph, yung pinamanggit mo. No? Mananagot yan at nakatanim na sa isipan ng ating mga kababayan kung sino-sino ang dapat nilang iboto. Kung sino-sino ang pumipigil sa buong katotohanan, katropang Joseph.
1: Tayo naman dito, Opo, tayo naman dito, katropang Rambo, tayo naman, dinidiscuss natin to, tinatalakay natin to, hindi ibig sabihin panig tayo dito sa kabila, wala tayong pinapanig
0: sa kabila, nasa gitna tayo, katropang Joseph.
1: Ang tinatakil natin dito, kung anong katotohanan yung issue.
0: Correct. Tama yung binabanggit mo. Wala tayo, hindi tayo kumakampi sa Cayetano Block, hindi tayo kumakampi sa Gatchayan Block. Nasa gitna tayo at pinapaliwanag natin yung mga pangyayari lamang sa Pilado. Yung mga anong dapat nilang gawin, no, para matundok ka na, katropang Joseph. Opo. At malinawan na ng taong bayan kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Yun dapat. Ituloy na nila yung imbisigasyon para once and for all, matundok ka na at malaman na ng taong bayan ang buong katotohanan, katropang Joseph.
1: Ang naghanap ng hustisya ngayon, naghanap ng hustisya itong mga taxpayer natin na tayo mismo, mga Pilipino, ang naging biktima ng korupsyon.
0: Tama yan, binabanggit mo, katropang Joseph, at 100% ako sangayon sa binabanggit mo niyan na dapat talaga malaman ng ating mga kababayan. Ang problema, katropang Joseph, kung ano-anong mga alibay, kung ano-anong mga kadahilanan para maulusot at kung mapipigilan itong investigasyon ng flood control. No? Dapat ituloy na talaga ito. Imbitahan na lahat. Tatanungin nila dahil kung magsisinungaling yung mga witness.
1: Under oath yan?
0: Magsisinungaling nila 8. I-contempt nila kung nagsisinungaling.
1: Kasi under oath yan sila. Under oath yan sila. Kung ayaw nila, sama-sama, itong Cayetano Black dito sa kaliwa, ang Gatchayan Black dito sa kabila, sama-sama natin imbestigahan yan kung anong katotohanan. Yes. Igigisa natin yan. I-cross yan sila. Halimbawa, kung cross-exam yan sila, para talagang nasa korte kung ano man, kung nagsisinungaling yan sila, kalaki ng selda dyan sa ilalim.
0: Dito sa Selgeta, Pan sa Senado, ang laki. Malumang pa, wala pang alam, pwede pa niya kung sakasakali. Pero bakit hindi nila ginawa?
1: Yung mga
0: sinasabi mo, katropang Joseph.
1: Yun ang malaking tanong doon.
0: Ano ang nasa likod nito? Yan ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Dapat nilang sagutin.
1: Ang sabi tuloy ng ibang mga kababayan natin dito, yung mga sambogay nyo natin dito, paano na imbestigahan yung sarili nila?
0: Yun ang ano doon. Magandang tanong yan, katropang Joseph. Opo. Ano nga naman? Ang hirap yan.
1: Kaya ilihis ko na lang. Iantala ko. Ang hirap naman imbestigahan yung sarili ko. Magkamali pa ko, mahatulan ko pa yung sarili ko. Yun ang ano doon.
0: Alam mo, napatawa lang tayo, katropang Joseph.
1: Pero yun ang katotohanan.
0: Pero yun ang katotohanan yan. Dapat matundukan na talaga, katropang Joseph, ganun pangyayari. No? At least, malaman ng ating mga kababayan kung ano ba talaga yung mga kaganapan. At least, once for all, malalaman na nila na kung sino ang nagsasabi ng totoo, katropang Joseph.
1: Sana naman sa Lunes may kunting twist. Kahit na 70% o 60% lang, kahit na kunting twist, para naman ang taong bayan natin makahinga ng maayos, na hindi nagpipigil ng hininga para sinusubaybayan itong investigasyon.
0: Correct, tama. Oo, dapat meron kahit papaano, meron ng linaw.
1: Opo.
0: No? Linaw, liwanag doon sa kanilang mga isinasagong investigasyon, katropang Joseph.
1: Opo. Kasi, nung nakaraang linggo, sabi na, tuloy, nagkaroon sila ng investigasyon nila sa Blue Ribbon nila. Kami, ang legit, itutuloy namin Monday. Pagdating ng Monday, anong ginawa?
0: ito.
1: Para tayong para tayong ginigisa sa sarili nating mantika.
0: Tuloy natin, may quorum.
1: Mantis, oh, may quorum. Biglang napalitan.
0: Akala, natin, akala ko yung rules maayos na. Oh, hindi pa pala.
1: Ibang diskarte yung... talaga. Tapos biglang nag-twist, biglang nag-twist, ah, nagkasigawan, biglang pupunta doon sa korte, magpa-file ng kaso. Nakalimutan yung objective, kung ano ang objective, ano ang plano ng Monday.
0: Nawala
1: ang Joseph. Hindi naman natin masabi. Hindi naman natin masabi na meron silang mga sakit sa pag-iisip na biglang makakalimutan yung anong pinangako. Oh, nakakalimutan amnesia. Amnesia.
0: Baka nag-amnesia.
1: Biglang nag-amnesia. Ako pa sa kanila, inom sila ng Santon plus coffee mix. Nakakatulong yun sa pag-iisip ng mabuti.
0: Yun ang dapat gawin.
1: Okay.
0: Okay, katropa na Joseph para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa Senado, ako, si Silvestre Rumbulabay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Ayun mga katropa, si katropang Silvestre Labay mga katropa, malinaw pa sa sikat ng araw. Sabi ste des mga katropa, tari lang kami de katropang Rambo, aser ka ko na kel mga katropa isyu, pero amukel berdad, amukel birasin, amukel nila punto na mga katropa. Sikera investiga mga katropa, porke hindi sila manunto-unto investiga. Porke hindi manunto-unto nila objective. Bakit hindi isasama nila, magkakaisa sila sa isang layunin? Ano yung layunin? Matuldukan yung korupsyon. Yun lang naman mga katropa ang hinihingi. Yun lang naman ang tanging inaantay ng taong bayan. Tanging inaasahan ng taxpayer. Umaaray na mga negosyante. Medyo naapektuhan konti yung ating ekonomiya dahil sa isyu ng korupsyon. Isipin nyo naman. Aabot sa mahigit trilyones na pera ang nawala mga katropa. Saan napunta yun? Kanino napunta? Sino na kinabang? Yun yung may sinabi mga katropa dito mga katropa na nag-aantay. Tesperay lang mga katropa si Pursigi sa investigasyon. Hindi, hunto-hunto. Manunto-hunto lang ustedes investiga. Para sabi Erberasidad, para pwede siya mantuldok na sa problema de korupsyon ng Pilipinas. Ese mga katropa, el cuantos issue kita espera el manada. Ese mga katropa, el por largo tiempo. El de aton mga bibientes ta espera cosa el answer de ese. Cosa el resulta del investigación. Hasta ara hindi takaba-kaba mga katropa kay por causa alya mismo na Senado tatiene sila un poco mga katropa. Hindi tamantupahan. Dibidido sila mga katropa. Si dibidido sila na Senado, ketal el abajo. Mas malo, ya. Ya prinsipya lang na Congress mga katropa con el issue del impeachment con el Vice President Sara Duterte. Cuando ya transpiria, ya pasa na Congreso, libaya na Senado mga katropa, alyaya, yakidaya. Knickerbocker. Porque Knickerbocker, kosa-kosay mga palaman. Kosa-kosay mga rekado, takabapon eh. Para hindi kung pwede konsentra ko na kayo, El uno, este kita si una, kaya mas importante este. El uno tayo, may tabla tayo, mas importante este. Hindi ka mo takre, ase kita eleksyon, DVD kita. Ase kami, daamon, chene kami daamon presidente de la Senado. Kami daan, chene, kami legit. Ablatin mo, kami legit, kay kami chene kurum. Hindi ba siya? Ya perde el issue, donde sila debe resolve el issue de Pilipinas. Ya precora sila resolve el problema del grupo, problema del political group. Ese mga katropa, el cuantos mga issue. Baga katropa, ke tiene aki kanato na Pilipinas. Entero Pilipinas mga katropa na kasubaybay. Hindi lang na Pilipinas, ultimo na abroad mga katropa. Dato mga OFW. Tan subaybay ko nese. Saya ba ustedes mga katropa, el con todo ben grande contribusyon de la dato na ekonomiya? El mga OFW dato? grande-grande sa tabla ta contribute tax. Por eso sa mga katropa, modern hero sa talama ka doon. Pakilaya, pwede i-celebrate ang Bonamental Independence Day sa Chinataman Aray por causa con esa corruption. Mga katropa, el hora de ato, alas 8.20. El hora talibakan nato ng Windsor. Win form from within. No, ese katropa ang maikit, no? Talagang Disneyland. Mga katropa, good morning kun Ibrahim Inot. Yablali, happy Independence Day sa iyo, brother. Para sa akin lang po, sana taong bayan ang magboto kung sino yung pipiliin mamumuno sa Blue Ribbon Committee. Sana. Kasi ang gulo ng Senado, nababasa na nahak nagkawatak-watak na sila eh. Diberasan, mutawins eh. Pero si Entra pa yung taong bayan, aliyah mo bota kanila, magulo ya. Mas panggulo. Sugay yung Bintora, good morning. Enjoy, Ninong, Ninoy, Ninong, and Ninay. Flor Solis, Auntie Larlin, Uncle Manding, Dodong, and Junis Solis. Na Portonato Lapas. Hello, Michael Fernandez. Hali na Portonato Lapas, ha. Good morning po na sa Edesali. Ese mga katropa, el cuantos issue mga katropa, EDBR sa pula. Ohala na Lunes, otro el issue pwede diskutin mga katropa. Dupukot siya ni poco claridad. Si Cosas el una. Pichuin ba? Or investigasyon? Ese kita, antabay mga katropa. Good morning, Tol Marlon Sebastian. Happy Independence Day contigo, Tol. Salud! Kital, Tol? Kital, Tol? Kital de diak ng salud? Puna may hindi akong kuidaw. Dakil diya, yut amin. Aray, to. Bihaya kita. Bihaya kita, Tol. Urato lang ta penetra ka natin. Datun anting-anting, diya ta penetra. Ne, mas. Expire ya. Kita na datang isyu. Alcalde de Ciudad personal di inspeksyon ako ng fishing company onde a desgracial 4 mga empleyado. Ese mga katropa, tenegat grande negligencia el un company. Si acorda ustedes mga katropa, tenetemet sa semejante suceso mga katropa kina Barangay Sangal in the fishing port. Suffocate tamen mga katropa el mga empleyado kundi entra na bodega de pescao na un barco. Amo tamen siya susunod mga katropa. Kere disir mga katropa, tiene negligencia el company por causa no es la safety del health safety measure mga katropa, health safety protocol ta implementa. Este clase mga katropa, ya prikura pa man twist, pagkilaya. Kung de legal alcalde, pwede tamen tol. Cuidado na kumida tol. Cuidado na kumida. Iyo tol, takumi yung ara rice, sabi ko, ha? Half ya lang ko tol, half rice. Oh, para pwede kita man reduce, half rice ya lang. Para pwede kita mantener datun saludo mo naman, half rice. Advice kung di ko tol, half rice ya lang to kumi. Half rice cooker. Puslan man. Senyor tol, kilaya lang kita este. Lupoy na makita kumibulalo, lupoy na makita kaldo baka, lupoy na makita pata, lupoy na ginamos. Saon na lang taan eh. Birando mga katropa. Birando mga katropa na datun isyo. Este klase mga katropa, ya prekora pa man twist. Kay kwando illegal alcalde de ciudad, encuentro derecho el management. Yang kwento derecho mga katropa, ya bisa din kay aligawmente yang kuryente. El mga empleyado adentro na bodega. Ya olvidale, mga katropa, el diaton alcalde de ciudad, seafarers. Ese mga katropa, ya olvidale, kay marineros eh. Bien sabi si Kosal barko. Sabi si Kosal mga equipment adentro barko. Nuekre con el alcalde de ciudad ya India escucha allá donde el bodega del pescado mga katropa. Onde? Onde mga katropa ya dispidi el 4 mga empleado. Cuando escucha, piki pa lang, tatraka pa lang pa mga katropa. Supo kayo la alor. El olor. El mal olor. Ya supo kaya. Claro, mga katropa, kaya no ay mga safety measure. El de ato el mga empleado de esa campaña. Por que man? Si mira ustedes con aquel video, con aquel pictures, mga katropa, ese mira ustedes cuánto bilok na camisa. Cuánto bilok, mga katropa, na safety gear. Kaya redisir, mga katropa, no ay sila, sige ko na protocol. Kosa tamandal dole. Uwi kita mga katropa, si Kilaya ba Eraman Twist? Ilimbestigo, okay? Yasale si una mga katropa na report del police mga katropa, sabi sa Leskosa, yang kuryente. Tene si report mga katropa, yang kuryente. Pagkatarde, kambia, corrected yung mga katropa, yakida, kayang suffocate. Yamuri el mga empleado por causa mga katropa na suffocation. Chemicals. Uy, ustedes mga katropa, kosa ya habla el dato ng alcalde de ciudad cuando personal ya inspeksyon na ele alina una fishing company junto con el city health doctor, junto con el CDR Arimo, junto con el barangay officials, junto con el Philippine Coast Guard, dalit yung mga katropa, ya inspeksyon na, junto-junto sila li. Uy, kita con el alcalde de ciudad, Captain Kemer Adan Olaso.
2: Visited the plant, the mega fishing. Namira kita situation na kawin. So, being a seafarer, seaman yun. Kailangan nyo, kailangan mo rin niya is mainly because by negligence. Lack of training yung mga hente. Lack of knowledge. So, yan, mira sila, so, pokete, chamuri abajo, yan ba sila kayang kuryente, na mga sila mong kuryente niya. So, yan na naman yung kapasitwa, dali mga rescue. Nasabi ito, panete nante, tahulio ko nila bodega, olor ele, bulu kuebos.
1: Na.
2: Si olor bulu kuebos ele, pero sir,
1: chemicals.
2: Smelling like a rotten egg. Kaya rin sir, chen ele, high content of posa, H2S, hydrogen sulfide. So si chen ito, hydrogen sulfide, kwa siyang get in contact ko nila siya within 30 seconds to 40 seconds, chen ito no siya, manbuyong tuban, bami to ay pwede to desma on the spot. Which ang mong kailan natin ko ng crew.
1: Ese mga katropa, de verasan. Ese el cosa suceso. Mira ustedes mga katropa, ya habla, ya precura el amantuis, ya habla en corriente. Por eso sale na primera spot report, ya corriente. Ya tienes la corrección mga katropa, cuando ya sabía el verdad, cosa el suceso. Y habla gané de atong texter aquí mga katropa, debe investigar con el safety officer del tal company. De verasan se, tiene ba safety officer? Si tiene safety officer, ya pasa ba sina training? Baka na nombre lang. Si habla na nombre lang, por eso siya sucede. El mga empleado, el mga sifir, el mga... Este mga empleado ni mga katropa, ya pasa ba sina training? Kumukose habla si mayor, pahalta yung training, tiene negligence, tiene negligencia. Pwede sila sige ko na safety, health safety mga katropa. Talya, tiene ba safety officer? Porque habla no hay na training. No sabes la cosa hace si tiene mga emergencia. Uy kita mga katropa, ya bira otra vez kanaton, el alcalde de ciudad, Captain Kemer Adan Olaso.
2: Ana tamele abajo, Prigura alsa na, niya to, ya alsa li, no yan ele pwede alsa alya mismo tumbali. Now, because there are toxic gases involved in that, natalama kita cargo hold, na kaya be po nel manager na te, eh baby, process naman na entra, bambrit the sales mga official, mga crew, para to avoid loss of lives. Kasi ese accident, negligence is there. So, then we have to look at this somehow. The company should address this matter. And ang lagan nyo, they should send their group for a proper training and orientation. Debe ngayon, anda, mag-training.
1: Ese, debe mo naman training. Eh, problema lang, yable texter, baka na nombre lang, chene safety officer. baka nombre lang kasi safety officer. No, hindi ka din napasad na training. Por eso, no pwede teleman training kung nilis yung mga empleyado. Kung nilis yung mga agente. Kung nilis yung mga crew. Sabi ato, sa si Cheney training, mga katropa, sabi kita, kay chemicals kaila alya, porin kami taman lusob, no, hindi safety gear. Ano to liat rabasing kamisa? Noin yung face mask, noin yung chain sa mga katropa tapon na kay chemical kung may abla ka na siya. Apay na paling yung iskutsa inante at na pwede ulit chemicals sa lolor. Dubulok po eh, boss. Chain yung chemicals. Por eso sa mga katropa yung desgrasya. Por eso sa mga katropa yung susede. Pero yung prikura pa yung ramantwis, yung prikura pa yung abla kay chain yung pangkuryente sila. Kibiro ustedes, makalastima. Yamuria si Pansina. Debe si mga katropa. Yaprikura pa si pidi ayuda el kampanya mga katropa ko del alcalde de ciudad ayuda kanila kay por causa gipit ya di la kampanya kay por causa da escasez y también na ka, na presyo da crudo. Prikura pa si Twist. Porque ahran sila pwede magkwento ang sina hindi sila ta pwede magkwento kung ano niya pa susunod eh. Mga katropa, el importante ay mga katropa. Tol, deskansa na tol. Cuidado. Salut tol, salut. Ese mga katropa, uno lang si mga katropa kumukosa el abla la kalde de ciudad. Ben grande negligencia. Si porque ya despidi este cuatro. Una mga katropa, cuando ya pwede kala liban hospital, kung ese cuatro mga katropa, dos el DOA o dead on arrival la hospital. El uno cuando tasakata entrevista con katropang Marlon Garcia mga katropa, itami si katropang Marlon ya entrevista tami con el uno miembro del pamilya del biktima. Alya tamin mga katropa ya tiene ya tiene ya tiene información kay despedida el uno pasada alas 9. Pasada alas 3 mga katropa. Ya dis alas pasada alas 2 ya deklara tamen. El uno ken kritikal mga katropa ya dispidia tamen. Por eso, 4 mga katropa el mga empleado de ese fishing company el ya sali muerto por causa na chemical suffocation. Ese clase de negligencia mga katropa cosa asel ya tong gobyerno lokal. Kosel aksyon del gobyerno lokal mga katropa kay chene klase ansina de insidente chene ansina mga suseso. Este mga katropa, uwi kita otra vez mga katropa kung ka con el diato na alcalde de ciudad e kaya tres SOT de suyo mga katropa el de suyo palabra acerca con este incidente. Uwi kita.
2: Sina na close space noy sila o sa mga oxygen meter. So siyene debe mga gas meter para tapay diba na measure el different gases. Ay mga supay el diato na low explosive level si siyene na explore palmele no? Ang hydrocarbon, ang monitor kita, na talabahan kita sila ni Dragon Tube. Yan, even yan sila Dragon Tube para nag-monitor kita. Kasi nangira kita, siya ni discolorization ng buwate. Porque man niya kilal agua color negro do choka. So, that is something na difference in between your own daily operations yung kamali na debe, hindi yan susede.
1: Si mga katropa, el reaksyon, palabra nila. Kasabi lang mga katropa, kasi Ferrer, sabi lang kosa-kosa mga ekipo na barko para na safety del mga crew. Este ba klase de negligencia mga katropa? Pwede kaya man-issue el diatong gobyerno lokal el cease and desist order para paraan ay el diila operation mientras ta continua el investigasyon? Pwede kaya? Eh, por kaso, 4 ya muriki mga katropa. 4 ya muriki. Uno pa kosa asel diaton na gobyerno. Kosa request del alcalde para na city council. Para ase rekomendasyon para de pwede evita este klase semejante incidente. Uy kita mga katropa, last isuti de diaton alcalde de ciudad, Captain Kemer Adan Olaso.
2: We're still checking on the city legal. No? Mm. But definitely, hindi mag-i-susin na kampan, i-susin legal na barko. Mm-hmm. So, most likely, El Vessel that will be under investigation. But it happened in the port, kasi if the company owns the port, it should be investigated as well. In aid of legislation, na pwede kita ko lang tumakounselor, kaya natin, nagani pwede pa lang tumakounselor, no? Manda kita ko lang counselor as a legislation or finansa for the safety of the crew and safety of the vessel while at berth unloading fishes and unloading at alamay the general cargo.

Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients.

0: habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, sumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
1: XFM.

kausin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka, pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santone Gold Herbal Capsule. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule. Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santone Gold Herbal Capsule. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.

0: exciting.
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: El exacto hora, mga katropa, alas 8.50 ya. El hora talibakan nato del Windsor. Win from within. Mga katropa, birando kayo na programa del Bullseye. Este lang siyempre de usted de servidor na ere katropang Joseph Sosobrado. Anunto kumigong mga katropa. Pero antes de todo, mga katropa, good morning otra vez aliko na Ibrahim Inotoni. Itabi kon Michael Fernandez ali na Sitio Fortunato. Barangay La Paz. Diana Paterno, good morning. Walang palisot. Ketal? Good morning tambien con la con Attorney Lesel Lacaste Santos. Happy birthday con el mio concert. El día mon si mga katropa, mujer a marido del mio classmate. Mga katropa. Katikenta celebrate tamen el birthday. Este mga momento mga katropa. Dode gani mga katropa. Este mga momento hindi kita si tarda mga katropa. Saka kita update mga katropa mismo ali konela datong katropa pescador del noticia mga katropa. Ese mga katropa, aras yung rato mga katropa, manutos ka natin si katropang Marlon, aser ka, oy, birthday taming gali ara mga katropa, birthday taming gali ara, el antes PIO tambien, del gobyerno lokal, si ma'am Lisa Hogson. Ma'am, happy birthday contigo. Happy birthday contigo ma'am. No, birthday gali ara, tambien, congratulations con April... Kung April Araneta ha, tiene sila Nebo Baby. Ese mga katroba, kung Del Maani, happy birthday kami, tamin disuyo, kung Sir Maani. Happy birthday kuntigo, sir. Itambien mga katropa. El dia tun tamin mga bibiente, kita celebrate birthday tamin. Ali na diferentes barangay, si de onde ustedes. Good morning kun Ma'am Zeni Molina. Batch, good morning. Good morning tamin kun Roy Malcampo. Kun la Diamond Batch de la FTI. Todo batch na mundo. Happy birthday. Good morning kun ustedes. Kun Martinez. Kun Maribet. Good morning kun Tigo Bet. Good morning tamin kun da kun Rodolfo Alvarez. Kun Julian. Kun Romeo Julian. Kun Serador. Good morning. Kun Arjen. Good morning kun Tigo. Kun Eric Galvez. Good morning. Ohala, ibonamente lang siyempre kita. Datong salud. Cuidado at ibonamente datong salud. Mga katropa. Akyana kita mga katropa. Antes kita mandiretso kon anda kon Marlon. Mientras travel ele mga katropa para na una kulinarya alin barangay Ayala. Dole director, mayor ya habla mga katropa kayo mayor parte violation del company Amuel Occupational Safety Health. Esigat el mga katropa el safety officer. Mga katropa, amo el uno del magapa, ese el violation, mayor parte asigun mga katropa. Tatiyene violation el mga company, mga ansina klase mga katropa, el lack of safety officer. Si tiyene man mga safety officer mga katropa, palta el training. Por eso ta sucede mga katropa, el tiyene suceso ta sucede, emergencia na un company, no sabi sila kilayel man assess. Imbes magkakatropa pwede pa man rescue mas taagrabay ang sitwasyon por causa el mga empleyado nuay seminar. Unos yung mga katropa, unos yung mga violasyon kita pwede mira el dole. Asigun, magkakatropa kon el regional director de la dole, Director Albert Gotip. Ese mga katropa, el mayor parte sa chenese top 10 pa siya punta sa mga katropa, mga violasyon. Safety officer, yap ta prinsipya. Lack of seminar, lack of training. Uno si mga katropa ni mga violation. Uwi, ustedes mga katropa, kilayas te ya relata, ya elabora. El director de Dole, Director Albert Gotib.
4: Ito po yung top 10 violations po ng mga establishments or companies po, mga private companies with regard to occupational safety and health. Isa na po dito yung kakulangan ng safety officer, kaya nandito po. Libre po nga yung safety officer's training na ibinigay po ng ating occupational safety and health. may mga first aider po na kulang, at may trained na po tayo na mga inspectors on how to conduct this first aid training. And we also partner with the training providers like PRC, yung Philippine Red Cross, itong Bureau of Fire Protection, itong local disaster risk reduction office of the local government units, and those accredited by DOH, no, na nagpo-provide po ng first aid training.
3: Ese mga katropa El Palta, ese mga katropa El Nuay, posible Nuay, como kose hable el alcalde de ciudad cuando inspeccionale mga katropa Nuay training, palta saber. Por eso más se desgracia. Ben grande negligencia under safety officer. Kasi chene training mga katropa, el mga empleado, si chene kwantos desgracia, sabi sila kilaya man response, man rescue, dali first aid. Pero por causa nuway mga katropa, yamirale chene desgracia, di sumuba niyan nabaho, kaya andali man rescue. Kosa ko nila pasa, hasta eh, litamin yan, dama, yamuri tamin. Este kosa tapos mira mga katropa. Bien importante na un kompanya, na un establecimiento tiene baga safety officer. El safety officer mga katropa debe equip ele mga katropa de kwantos mga seminars training para man re-echo ele mga katropa con el mga empleado di ila. Ele tamen el encabeza con el training, ele encabeza con el seminar para el empleado tamen equip tamen si tiene baga suceso. Sila mismo ta kada first responder, hindi ta grabe sitwasyon. Si Jenny kung kenta pa man rescue. Uno sa importante na magkakampani tabi ng mag-establishment kung mukha sa abla, si Sir Albert Guti. Kosa pa, ya pwede mira el kosa sila as el dole. Si Jenny mga ansin, si Palta el mga training, si Nuay mga safety officer, kosa pa si Debbie ase. Base na protocol del dole, base na mando del dole. Uwi kita mga katropa.
4: Mayroon po yan sa batas natin, sir, under Republic Act 11058. Mayroon po yan. And of course, malinaw po kung ano po yung mga penalties under Department Order number 252, no, ng Department of Labor and Employment. Ito po yung implementing rules and regulations ng ating batas, yung Republic Act 11058 or strengthen the compliance with occupational safety and health standards, and itong may kakibat na administrative penalties for non-compliance.
3: Ese mga katropa, el importante. Tiene ley mga katropa, tiene ese mga penalties. Sindi na compliance con ese mga especialmente el mga company, debe tiene sila safety officer. Debe también equip el safety officer. Hindi lang para habla nombre chene. Sense inspection el dole, chene kami safety officer. Pregunta, completo ba si seminar? Ya pasa ba si seminar? Pasa ba si training? Para ele también se man re-eco, ele ten se man train. Kung ano mga empleyado, todo mga empleyado. Para sila también, pwede man rescue si chene kung kien debe man rescue. Hindi agraba el sitwasyon. Yablay nanti chene sila yung mga katropa, chene si kaukulang parusa, chene kaukulang penalty. Kwalto el penalty si chene kanya bayula kulisko. Uwi kita otra vez mga katropa, kung kakon el director mismo del dole, Director Albert Gotib.
4: Establishment or company, then the administrative fine is 100,000 pesos.
3: Na. 100,000 pesos administrative fine na kada uno violasyon. Wate, biyatsyan ito 5 violasyon, eh, pagato half million. Kitalya lang, eh, dito yung income. Kitalya lang, dito yung company. Extra expenses, eh, si mga katropa. Por eso, mga katropa, debe chenegat safety officer. Para pwede ibita ko sa iya kung ya susede alin ang fishing company. Hindi lang si Onabes ya susede ang sina mga katropa. Hindi lang si Onabes ya susede. Yakodos tedes alit temen na kaning factory temen mga katropa. Ali na Barangay Ayala. Detras del police station, Chennai mga katropa. Ali temen yan, leak temen na lamon niya mga katropa. Epekta temen na kwantos mga empleyado. Barangay Sangali temen mga katropa, Chennai temen niya muri. Ali na fishing port, na semehante ang sina suffocation. Chemical suffocation mga katropa. Good morning, good morning. Caliente el sol, caliente el cabeza, R&R lang el sagot. Dibirasan si ma'am. Caliente na kami tasintikyo. Yabla si ma'am Gonzales yan. Hablale caliente, caliente el sol, caliente el cabeza, R&R lang el sagot. Tasin dito caliente. Caliente no, nakaliente no ma'am. Dibirasan si R&R para cambia el tema, para cambia el mood. Ese lang, igo kun rapa. Igo kun rapa Gonzales, Femero Maluya. First round, second round, tabulay al motor. Después lang kume kun el R&R. Diberasan ba kil ma'am? Terrible bata. Tasi bula ko ng motor, 15 years old, si tasi bula ko ng motor, doakil legal age siya mga katropa, na yung miedo. Grabe ni Brave. Mujer ese mga katropa, kung kentang kwento yo. First, lady rider kanato na kinasyudad de Sambuanga, si Rapa Gonzales. Champion ese mga katropa, champion si. Sila-sila si mga katropa, hunto-hunto, kanda saira pa ako. Sila-sila si. Dumat ermana ya si sila mga katubahan. Di onde tanhunto taman na tasibula mga motor. Pakamiedo. Mientras tabula el motor derapa el nana taseraos, tabirakara. Mga katroba, Firaldo Kenad, issue dato na si mga katroba. El kwantos issue mga katroba. Kosa yable el director del DOLE, David Chene Health Chene Safety Officer, mga katropa, para pwede ibita, para pwede prebini kwantos mga disgrasya na un kampanya itambien na un establishmento. Para tayo pwede ibita pena. Grande, karo el pena, mga katropa. Debe lang, mga katropa, compliance kita. Para pwede kita ibita kwantos baga asunto, kwantos kaso, or kwantos destorbo na negosyo. Ese mga katropa, takuntino ba kung doon sa investigasyon, nilihato na Yamanda. Investiga mga katropa, el alcalde de Ciudad, con el city health doctor, Doktora Amor Mirabite, mga katropa, si Kosa Klase de Kimikal, si Kilaya, si mga katropa, Kosa Paase, el health protocol ta implementa ba el company. Uno si mga katropa. Ta mira tamin ara mga katropa, si pwede ba ban issue cease and desist order con el operation del barco. Ese ta konsulta pa tayo ng mga katropa. Kung na city legal, sita pwede ba? Kay privado man sila mga katropa, sita pwede ba? Doon di gani, 4 mga bida, el iya dispidi, el iya perde. Ese 4 mga bida mga katropa, tiyene si mga anak. Tiyene la uno mga katropa, tiyene anak, 3 bilok, 2 bilok pa mga katropa, 2 bilok pa el tali, tiyene pa uno, pang 3, tali na bariga. Prinyada el mujer. Akikita tapo di mira mga katropa, kosa pasa ko ng pamilya kaya dal sina. Miserable kaya dal vida. Por causa ng negligencia del un company. Tamblame kita na company mga katropa kasi tiyene sila safety officer, tiyene sila seminar, yakandak seminar, training, hindi ese sosede ang sina klase mga katropa. Hindi muri el 4 mga empleyado, pobre 4 empleyado. Maagang naulila mga katropa ang mga anak. Ang isang anak niya mga katropa, andyan pa sa loob ng tiyan ng kanyang asawa. Paglabas nun, wala ng tatay. Gano'ng kasakit? Kilaya de duele. Kosa justicia mga katropa, desperansa, el mga pamilya, del mga biktima. Kosa ayuda sila resibi istaba na company ke benepisya el mga anak hasta kaba entra eskwela. Si Cheneman!
0: Ayoy!
3: Si Nuay. Cosa pasa con el mga bata? Cosa pasa con el mujer? Onde le buscasen ara mga tropa para pwede sostene el necesidad del disuyo mga anak? El uno pala mga katropa, el mas miserable pa el vida mga katropa, el mujer preñada, pakilaya, busca la vida para manda kome con el disuyo dos anak. Si parili mga katropa, definitely no pwede pala trabaha. Kosa le manda kome con el disuyo jutay-jutay dos anak. Onde tamen sa kakumida para kumili mga katropa para tamen sustene disyut necesidad todo el día tiene lima tiene pali uno anak baby no pwede trabaha mabughat kani bu parida tamira ustedes el domino effect pakilaya mga katropa el suceso despues lang na negligencia del un company negligencia mga katropa kay porque kita tablan chene negligencia mismo el alcalde de ciudad ya habla ka chene grande negligencia el company porque que le sucede alia kita por el principio mga katropa chene negligencia siya pwede despedi cosa el efecto de aquel efecto de la vida efecto del vida de la familia efecto del vida del mga bata. Pakilaya entre eskwela kail unulia kinder pa lang. El mayor kinder, el segundo dos a tres año, el con todo menor talipa na bariga. Tamin imagina ustedes pakilaya el vida, kilaya di miserable kaya del vida del unana. Que dice su marido ya desgracia, ya perde durante el trabajo. Uno si mga katropa, ara tamen. Pricura kita saka si mampalap mga katropa, kundi la director de Dole. El Dole ara mga katropa, tiene sila jumper ali na KCC. Pricura kasi mampaloap, acerca con este asunto. Nuevo lang yung press con sila mga katropa, acerca con el safety officer del company. Ara desgracia cosa tamen pwede ayuda. Tiene ba programa el DSWD tiene ba ki ayuda ko nakel? El Dole tiene ba cosa pwede ayuda? Gobyerno lokal dependente tiene sila cosa pwede ayuda. El company cuánto ustedes ayuda? Kone de ustedes 4 empleado. 4 crew del barco. Durante de la servicio, ta servicio sila con ustedes, ya trabaja sila con ustedes, ya desgracia, por causa na chemical suffocation. Ese, mga katropa, sabi kita, si Cosa, el update de ese mga katropa, mismo, el pescador de noticia na Costa Oeste, si katropa Marlon Garcia, on standby ang mga katropa, taliele na la Merced Ayala. Proba kita sa entrevista kung kwantos mga pamilya del biktima mga katropa na linya ka naton aura si katropang Marlon Garcia. Katropang Lon, good morning.
2: Yes, good morning, no, katropang Joe, and good morning kami na querido Radio Oriente sa Kanisambuang Garopetay Otso Barangay. Asia sa Latin City, mga katropa di aton. So far, katropang Joe, no, na di aton na live stream kaya tangira ka naton aura el di aton mga bibiyente sa Kanisambuang Garopetay. Okay, tama na monitor, itama na update to next day. Kasi so gani kaya kuri ayer donde 4 mga empleyado del una privado kompanya kaya discuss gani mana supukit no, about el mismo bodega del una fishing vessel so ayer ya tiene kita otra vez kaya mana update alinis mo na residensya del uno del mga biktima ya pregunta kita si donde ba posible le ba con el mga cuerpo del de este mga biktima after na cosa kita recibi ayer ay kung el 4 biktima ng katropang Jo, no? Akili ba kanila na Lamerset Memorial Home sa Barangay Ayala. Pero el po sa kita aura kanila na niya itong live stream, medyo limpio pa si Silencio. Ay el po sa kita recibe informasyon, kaya siguro alas 9 ay lega el mga cuerpo del mga biktima. Kaya sabi mong kita muy bien, no, mga katropa niya itong katropang Jo, el lugar na donde kita ya entrevista con el familia ya dinatifica el lugar no hay donde con él le pone o no hay donde manaya no aquel dios mangan conocido marcada Aquino, si Kereman Anda. Pero no naman ang sinahabla el pamilya, pero tamira lang sila na sitwasyon que doon nalisod el lugar allá.
3: Mm-hmm.
2: So, esperanza ko también, uno del magado sa biktima, kanya man na suffocate, esperanza ko na ito sa niba también, na mga Diaz que viene, para na nila probinsya like el Iloilo City,
3: mm-hmm.
2: Yali también na Alicia.
3: Mm-hmm. So, lihos-lihos gyot, man travel pa ko na estos.
2: Si, dos del mga biktima mm-hmm. na tropang yung, kay el dos,
3: Yakiman, no? Natibo ka din, sila bigang buwang. Eh, transpiri kanila ali, por temporamente po ni kanila ali na lamer siya, di kin si gasto, kin siya promete gasta?
2: Eh, sa NY, pagkita po rin sa ka, el, notisya ko nila pamilya, di kin na si gasto ay gasta kanila po rin. But later on, no, nagiyamang kita nag-yerde, siguro ilang, dahil kita el mga update, especialmente sa kakita ng entrevista ko ng pamilya si Esteba ya Puniati con el cuatro mga ponele no? Con el cuatro mga biktima del suspension gasto ba siya de kompanya or gasto de la mismo pamilya del individual.
3: Oh, importante si también sabitin kita si Kosaba ya promete kanila ayuda el company kayo considerando oras de trabajo ya desgracia.
2: Ah, sí, no? Eso también kita quiere saber si el compañía ba ayuda kanila and then mm-hmm. Kosaba también en la decisión del mismo pamilya no? Mm-hmm. Sa tropang yo.
3: Eso también, kay
2: makita sa
3: oo, kay ilante ayer tarde, anoche gali, ya pwede kita saka entrevista con el alcalde de ciudad. Miss Will, alcalde, ya habla. Ya bisa ko nele, kay mang kuryente daw, which is, amotamin sa na premier spot report, kayan electric, yaman kuryente ese mga empleyado. Pero, ya sabi, ya pikura lang gali sila kay Mantwis, pero ya sabi, hindi gali, kay por causa gali, na chemicals.
2: Si. Mukhang ikaw, ulo dal mga kwento, dal mga uban. Kasi kita entrevista ni Ayer, kaya taparese kay Aligaumente yung mga kuryente. Pero kay notable, pati niya asya sila ba ang kuryente na mismo pisilesel. Pero tiene ulo dal mga biktima, Elia Grita, fuerte kayo ang baho.
3: Mm-hmm.
2: So, hindi el rason del kuryente.
3: Mm-hmm. Ese también, el cosa ya observa el alcalde de Ciudad, que cuando escucha el ya en la bodega, ya ulia el grave, permiso con esta albursa, grave el olor, no, más pan a buluk huevos.
2: Yes, pero lately aparece gane que en la misma situación está condicionado y está onda investigación acerca con el... suffocation si Estefanul del Magkrason también dahil base na natin death certificate del ulo del magabiktima ya pwede kita manotice alya acute inhalation no? Kailan na kita ya tormenta este
3: resulya
2: resulya por causa con el
3: mal olor
2: chemical
3: Chemical reaction aquella ya habla si mayor si puede to entrar y cuando no hay viento ya puede to uli con ese do, el de tuyo lungs do man collapse
2: si sí. Sabe to fuera con el 4 este ga de baga ya baso porque calidad bispo bodega del bispo official diesel tiene uno hermano del mga víctima ella picura pala
3: salva
2: apasigwa o salta ko na di siyo hermano na medyo del lager na medyo del lager mahina ya el ulo del mga hermano del biktima mahina ya la sitwasyon bueno lang kaya ni mga uban pa el palya ya pwede ko na siya
3: hala
2: insigida hala pa rin ba pero pag sali pa puwera ya siya pa si nagita ya ako di pa
3: pero
2: yan
3: so by pantandele ese. Grabe el olor. Kaya nuelya viento adentro bodega. Kaya mga pescao lang katalya adentro. Eh, despues tali pa. Manlik pa el chemical. Sin, di ba sa bintormenta? Padesel di atong mga trabahante. Amo ka tabla. Tabla si tabla el dole. Kay lack of safety officer. Lack of training. Lack of seminars. Por eso siya susede.
2: Ay, mas skin na video, no, tapos kita mira, el actual video kita niya sila pao, may mga kabisa.
3: Na, mira no, to, oo.
2: May kabisa,
3: el mga biktima.
2: Hey, may kabisa el mga biktima.
3: Mm-mm.
2: Tres ese ali, akustaw ya, mientras sa el bulu, de negro kabisa, tiene pa reaction, tiene pa movement.
3: Mm-mm.
2: Por eso, ya es fragile, mga decision, porque aquel mismo mga tiempo, no hay pone ese auxilia, ¿no?
3: Mm-hmm.
2: El reaction también de la mga los demás, siempre que importado sa con la preocupación, alanganin ba también la situación allá, en el mismo lugar. Pero, notable que este día ya puede quitar más noticias, a figura que quita pide el un video con el uno del mga familia, pero no hay carácter que permite que atropan yo que por respeto al alzamiento de la familia.
3: Mm-hmm.
2: Hay que de actual video, ya está así sila alza, con el mga cuerpo del mga biktima,
3: Kiberto siya, di ben ondo sa el bodega del barco, kabar siguro na kanya uwi, o na kanya, no, basta, iabla si Mayor Chene Grande Negligencia kaya por causa ko na lack of safety officer.
2: Yes, no, but, el cosa kaming ito yung sabi, hindi man abla kita de cosa, but el diato lagi is care kita na mira la investigación acerca con este suceso y no hay más ya que na pa queda pa otro víctima. Ahí mismo el también el del barangay Recodo si Cagawas Nilo Molina ya allá yo anoche no ya me encuentro con Dulita ya manotis también gané mismo si mayor no alcalde de ciudad Quiderolazo el mismo bukot del fishing largaw lang natin dito. So, yan tinig ang eskema na react sa mga komento ng alcalde. Umida, itatagali na hente like else yung mga pesko. Pero porque el mga pukot, dali lang largaw na mga
3: Mirato?
2: Cemento.
3: Mirato, kilaya el de la operation ali, kilaya de el sanitasyon?
2: Yes, ang katropang yun. Por eso, yan sabi tanggan nyo, sa el mismo pagawad sa Dilo Molina, kaya ese dia, ay, bira otra vez, no? Bira otra vez yung alcalde. Kaya tiene pa gani alya na, tiene pa po problema niya. Kaya uno dyan magagwardya alin na mismo kompanya. At sigun, no? Yung magkwento lang ka natin yung kagawad. Kaya entra-era gani yung mismo alcalde, alcalde na kompanya. Pero no hay por ese, no hay conoce con el alcalde. Kaya hindi sabi niya, alcalde galing ang dalibad.
3: Halaka, senyor. Di onde gali ele? Halaka.
2: No? Por eso, rapyaw el... Rambiao él le tiene poco sentimiento el mismo alcalde porque así la situación donde ustedes están mandando entrar debe next time manda ustedes entrar en su vida.
3: Emergency sí. Pati lo uno ya no conoce esto con el alcalde de ciudad señor Lord Manila entero Pilipinas conoce gane con ese nah, ele lang ilende
2: maski na ese no esto mismo puede tú mandar entrevista con el alcalde del ciudad que hay muchas veces ganado una ya relata el mismo cadáver que para que sabes anoche ahí me para conocer con el alcalde una mayor del ciudad Quiberolazo apenas entra con el lugar allí que hay por causa que hay con la situación que ha
3: sucedido debe de ansina el mga guardia debe de ansina mga guardia debe sabe ustedes estima con ustedes mga visita quien está entrando en ustedes area of responsibility.
2: Sí, na sabi to, maskin kita, parte del media de industria, respeta tamin kita sa Lionel na di lang mga desisyon. Siya, saka na doon.
3: No ba?
2: No, ay clearance. O, na ina kita po sa pag-asin. Oo. Hindi kita na pwede entra.
3: Mm-hmm. Pero, alcalde, le entra. Sipin mo yan.
2: No, amo yan gani, no? Katropang Diyo.
3: Oo.
2: So, kaya kita, manda sa pinapubliko, kay, para naman po sa Facebook Live.
3: Mm-hmm.
2: Actualmente, no hay pa el
3: no hay paliga.
2: Cuatro mga biktima, no hay paliga. Nandito kami sa Morati Tampok. While no hay pa ang pinatropangyo, ay saka na rin kami kwanto sa intervisa kami. Kung el mismo, del station 9 de la Yala.
3: Mm-hmm.
2: Por tayo pa, investigasyon.
3: Mm-hmm.
2: Ayer sa kolese suceso kaya upuri katropangyo.
3: Mm-hmm. Importante siya. E tambien, pakilaya pa kolese pwede perbini. Kosa el aksyon? Kosa el aksyon del PNB para pwede pramday kay kanila siya de signal. City Health itami kolese sa Buga City Police Office. Especialmente kolese Police Station 9. Kanila siya de signal mayor para man-monitor. Itami mira para hindi siya sucede ultra best.
2: Si, sabi to, pwera kolese, habla kita, wala tambien, no? Si Tawiya Maganaton, el diato na Departamento del Salud, el diato mga ahensya, especialmente el Comitiva del Salud. Kahit siya nikita mga kwanto sa report tambien, kung siya na tarisipi kita, kung kao sa kane, kaya sabi naman kita, mga katropa, el Costa West, especialmente el Barangay Ayala, Talisayan, takikat el mga plantasyon.
3: Talisi todo.
2: Wala tambien, oo, taki todo. O ala tambien, hindi naman mga konserne, Alega, Conocedes, o masita pwede yung ferisira na mga Facebook, social media account, hindi naman mga tama na post, acerca ko ng mga manolor, o ala tamen, debe, na action ako ng
3: sensibilidad. O, aktua. Igual yan lang isi. Unong example lang, na Barangay Kawit. Yakto eh ba? Yakto sila ko na por kuantos meses ta espera el mga bibientes ali? Por kuantos anyo ta supre el mga bibientes na olor estaba na poultry?
2: Ese, na ima siya kita resulta ko na ese ka tumanyo kay na ima siya man tamin kita ta resibi reklamo.
3: Pero, ya pasay del otro semana, duraya po di sigi ko nil operatiba, pasa kami ali ane kami na standby, grabe el olor. Tasupok ang olor. Oo, tasupok ang olor. Kaya ready, sir. I-inspeksyon na ko nila el sanitary officer del City Health. I-aksyon na, band-aid solution lang. Kaya biraw, trabis yung olor.
2: Na, sabi to kita, interesa lang kita nila lugar, si Kene, otra vez na reklamo ka lang. Pero, ya tiene que quitar de la entrevista con el mismo barangay capitán del barangay Kawi. Kaya ya tiene esa inspección de ese mismo lugar. Si tiene cosa ya falta, no, la protocol del mismo negocio, ay posible, mandale será, pero hasta ahora no hay manquita. Recibe pa mga otro notisya acerca con eso, so no hay pa katapangyo.
3: Kansaw ya siguro la gente reclama.
2: Kansaw ya ka.
3: Oo.
2: La puera con ese, hable contigo, hindi lang manali ng Kawit, desde hablar que tiene valor al negocio. Mas kinakina barangay Ayala, es tigan ng kinikin grande establecimiento. Grande establecimiento, na postaw del cementerio, mas kinio, si Andayo Ali Kinebes, apa nak kita uli el mal olor
3: kita tahu kita kena
2: penelitian di plantasyon. Walau yang kita kita ni mengarah reklamo. Tahu yang jalan tu nanti atau mengaku komisi bagian lah di perancis saja. Sosial media tu dah lulus. Sebab aku akan tulis.
3: Sabi tu kat
2: si el perdebita.
3: Sabi tu kat Rupang Loon el Tamang Kristiyo kada bes pasayo ali. Ese bali na kostaw dele eskwela kene a boundary cerca na boundary kene eskwela li del elementary na kostaw tamen del kaning factory. Ya uli to ko si olor ali.
2: Ay, grabe.
3: No, mira tu, eskwela kel, how come ya pasasen na DNR? El clearance.
2: El uno
3: na barangay. Pakilayas ya pwede sa kapirmita barangay. Kay planta ko na si building ali. Samantala, una el eskwela ali, antes ya planta si building sa de kaning factory ali. Por kaya pasan na DNR? Por kaya pasan na barangay, yan issue barangay clearance ko na si?
2: Sí.
3: Ese es el grande pregunta allí.
2: Ese, basi, aquel bata, aquel mga edad de 3 años, 3 años, 4 años, el mismo eso, sa tapo de man react, sa reaction, dati naman, ang pago.
3: Debirasan, sir. Makalastima ko ng mga bata, kita ang immune system del mga bata. Tapos di kita bira, tapos di kita stimang kwento, kaya po di kita experience, kung di pasa kita ali. Ora klase del bata, talil olor. Aga-aga. Reaksyon na ba? El barangay ko nese? El DNR, reaksyon na ba? Kasi ang mga pregunta, kaya ba sila aksyon? Or kaya ba kanya abisa?
2: Kaya ba kanya abisa? Baka immune niya.
3: Baka immune niya?
2: Pero kung sinabag immune niya to, pero hindi bueno eh.
3: Hindi bueno. La salud.
2: Especialmente el mga bata.
3: Si, el punto aquí, nandiyan itong kwento, el salud del mga bata.
2: Kini.
3: Sige, uno importante. Ohala pwede te-check ya. Ohala pwede mira el mga barangay. Kendi lang sa uno area, manada area ali del mga kaning factory, del mga bisinos, kita supril olor.
2: Aha. Ohala pwede tangingit mira di ato na gobyerno lokal, kulel todo
3: mismo.
2: Plantasyon, no? Especialmente el mga mal olor, kita parese na komunidad sa Katropangyo.
3: Okay. Sige, Katropangyo, kahit doon talamay ka contigo, kahit andeto ko daw.
2: Salamat yun. Di kagawad ka talo. Di talisayan talama. Di talisayan
3: talama. Kaya ni si reklamo. Basta ang sina. Siguraw si. Kaya ni si kusabisa.
2: At sina lang anay.
3: Okay.
2: Katropang job lang kita. Ayala si kasi lagi ang kolente. Silencio pa man. May pamagkita ka pwede mira. Sa mga otro pamilya. Sa mga biktima. So, matang ko sa kita ni si Bilkuma. Ito niya. Mga alas 9 ay lepaki para na La Merced na Memorial Home. So, nalang 4 biktima kay na Yasu po ka. So, nalang si Chemical Alinis ng privado kumpanya.
3: Arelon, Arelon, hindi ka lang istaba? Porque di ba, Ali, nakasan ila?
2: Actually ba na La Merced na Memorial Home sa La Merced kay si Alyang nila kawit ka Tropangyo.
3: Tormento.
2: At ala na Madre Compound. Recordo do la piki
3: oh, oh. Kirini sir el mga mortorio ara temporamente talya panda dila magakasa transpiri ko na kil para ali na La Merced
2: no, may nakasa na bilya
3: ah na bilya
2: na sentro
3: ay oo oh, oh.
2: Taki
3: na oh taki na pueblo transpiri ko na para ali okay sige
2: so bueno el ya como mga presidente Leticia desde aquí mismo afuera. Reporting live, Katropang Marlon Fernandez Garcia, El Pescador del Magnoticia, para el puta para la 99.5 X7 News, Zamboanga, exciting.
3: Akel mga katropa, el update di Katropang Marlon Garcia, acerca ko na kaila 4 mga biktima del suffocation mga katropa transpire kanila para alya kahit pasagan ni tormento uno kay mga katropa sabi tamin prikuratan si Mampalop si katropa Marlon si Ken ay gasta kosa ayuda dali company tapwede kita abla kosa dali company kaya na protocol si mga katropa el company oras sede trabaho ya susede alisin na compound ila susede un duty sila mga katropa kundi susede incidente. Di bilang, kini sila ko sa dalit amin. Ayuda kung este mga pamilya. Itamin, lego mga katropa, mapalap tayong kita na dole si Kosa base update ko laya base na-handle sila kung este asunto. Kosa sila, asa kung este, kay Yablo si Mayon, kini negligensya. Itamin, Kosa al action del dole kung este. Kosa al mando del dole para po ni dali ayuda ko ng mga biktima. Mga katropa, lore na ito, nalang 7:27. Alas 9:27, digo. Diretso-diretso kita mga katropa. 1,000 sako de arroz itambien 1,000 galon imbya el gobyerno lokal para na ayuda ko ng mga biktima ni temblor na Jensan City. Stikyan mga katropa, yasil send of ceremony ayer tarde mga katropa ali mismo ng prentera de City Hall. Alisi mga katropa, yapone, yamampila, tali mga deaton mga personal de CDRRMO tali si mayor taman shaken kanila mga de CDRRMO de City Engineers Office tali mga katropa ka sila man travel kunese ayuda ela 1,000 sako de 25 kilo arroz mga katropa itamil mga galon magalon lang si imbya mga katropa pero alias pone agua ese mga katropa el cosa man travel ko lese ayuda sa mga katropa del alcalde de Ciudad Dali el Samboga City Police Office tambien mga katropa ese kay por causa el Samboga City Police Office disigna tamin sila mga katropa police para mang guide para sige tamin mang convoy man guardia kon el diaton mga personnel del CDRR mo kay man travel para na jensan mga katropa liba kon el ayuda sayo magita mga katropa kumida si taliba. El travel ese mga katropa, kosa-kosa si Laman, kosa-kosa porque ti hacer alcalde de Ciudad con este. Sabe ustedes mga katropa, si acuerdo ustedes del otro año mga katropa, cuando también ya tupa también grabe tipun na Cebu. El alcalde de Ciudad ya se iniciativa na ayuda del mga business sector, the Chinese Chambers mga katropa, chene teme sila ya dona mga relief goods. Mga katropa, amo kayo imbya na Cebu. Through Coast Guard. Kami na kayo. Este ara, land travel mga. Talo mga galon-galon mga katropa. Talil arroz. Akil uno grande 10-wheeler truck mga katropa. Galon arriba pero abajo arroz. Por eso si 1,000 sako si todo mga katropa. Elko sa imbya para na mga biktima del temblor na ciudad del Jensan. Hindi lang ese mga arroz, hindi lang si mga galon mga katropa. Imbya tamen mga katropa. Ase tamen esperanza manda pa banda ten ase resolusyon na City Council para kunel ayuda tamen. 1,000 1,000,000 Maga 1 million pesos el imbya tamin el alcalde de Ciudad para con el mga bibiyentes para po di ayuda tamin mga katropa ang siyang pakilaya con el mga biktima del temblor. Jensan Sarangani el Patal, mga katropa de la 7.8 magnitude temblor mga katropa de Lunes, aga. Amo sa mga katropa, todo ahensya del gobyerno. Hindi lang isa mga katropa, hindi lang isa. Iya, imbya tamin sa mga katropa, imbya sa mga katropa, 1 million pesos para tamin mga katropa, konel, mga biktima, alina siyudad de Jensan. Siya kuna kita mga katropa, El Samson ko, i-imbya tamin sila, di ila lineman, 12 mga lineman mga katropa, i-imbya tamin nila para na restoration, their power. Imbya tayo na ayuda tayo kayo mga katropa. Parte ka na programa del Samsel ko, del Nia mga katropa. Tulong kapatid. Task force kapatid, digo mga katropa. Amo kayo imbya lang. Ara tayo mga katropa, gobyerno lokal, imbya tayo ng relief goods para na Jensan. Ese mga katropa, tin wheelers, el abaw sa Arriba el Galon, pero abaw sa mga katropa, el Arroz. Uy kita, first SOT mga katropa, kung el alcalde de Ciudad, Captain Kemer Adan Ulaso.
0: Halimbawa kita religious, dali kita arroz na Jensan, no? So, total of 1,000 bucks, dali kita arroz together with mga jerry cans, no? Para doon din pwede money agwa. Not only that, next week, mag-deliver kami ng cash assistance worth of 1 million. Ayuda kita ko sa kita pwede ayuda. Jensan, kay namiraman kita sa ala ng earthquake o siya pasa. So, manado kami apektaw kanila. So, pero sa city mayor, ayuda kita ko sa kita pwede ayuda. We're not expecting something in return. But it's all of our hearts at the kaniyo. For the people of Zamboanga, iba kita lang yun na Jensan.
3: Ese mga katropa, el palabra del alcalde de Ciudad. Liba sila para alia mga katropa, Tamiros de Desquilaya. Kosa-kosa ayuda. Hindi ba plan niya liba tamin mga katropa? Liba tamin el imbya tamin el alcalde de Ciudad. El magga-rescue team del CDRR mo kay por causa tapal tayo mga katropa el magga-personnel del magga-rescue kenta kundusi el search and retrieval operation niya mga katropa kay manada chain mga building yang umang collapse necesita man retrieve ko na kan mga kadaver adentro imbya ba? Or ese mga personnel ali andalan sa sila para sa ihatud kung el magga-relief goods uwi kita mga katropa kung el alcalde de Ciudad.
0: Yes, dali ko nila nilalawan. Sa siya na sila yung kasi sila kumida. So, city government, may matamit kita kilo, no? Ay, bigla. So, kasi may area lang po na dali kanila. At isa mo, alegre kita. We can send them some, we can send them to somehow Jensan, ipwede kita ayuda. The most important thing, ipwede kita sa
3: eh, si mga katropa, imbya allowance, dali allowance. Mga katropa, alangan naman, nisos kumin na kami, no? Binleos si Jensan, mga katropa, travel sila para kay mga katropa, diretso pagadian, pasa na Malabang, pasa na Sultan Commander, pasa na Pikong, pasa na Parang, pasa na Parang, espes ko na sa mga katropa, diretso Abuyale Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, diretso sa mga katropa para Jensan. Esel Camino ay pasa sila mga katropa, Binleos eh. Expectas sa liga sila mga katropa lego pa ala una del mediodía del tarde. SL expecta liga sila ya mga katropa kay no kere si mayor mampaspas el travel nila asi kore dela travel no kere si mayor kay pesa ul karga debe na hina lang sel si driver asigon si Maluya kere durmi para na orilla descansa un rato SL advice. Uy kita mga katropa pakilay advice del alcalde de Ciudad. Konel kentan travel liba kone sa mga relief goods para na Jensan. Leo si mga katropa, hindi si basta-basta el biyahe. Hindi si basta-basta el biyahe. Kaya travel kone sa mga katropa, pero di motor lang yun. Okay? Stapa Jensan. Diretso. Diretso Jensan, andan Jensan, diretso pa na Sambuga del Norte. Ese mga katropa. Yan advice sa alcalde de Ciudad, basta ansina, hinahinay lang. Si Kerry Durmi, durmi. Basta numa apura el biyahe. Kondisyon man el bihikulo, mga katropa, kapulkaso, nuevo reda, mga brand new sa mga bihikulo, pero debe mas kondisyon el driver. Por eso, advice de la calle de ciudad, lumaman lagasan na kamino, hindi man sensita apurahan, inahine lang kore, importante, liga safety. Es el carry a la calle de ciudad, mga katropa. Ese ayuda, mga katropa, amusita, lama kita, el... sila si mga chene kasi mga takundo si mga mayor's league chene si ansin ng mga katropa todo mga mayor na syudad na entero Pilipinas tamanuntuhunto tan amigo si sila mga katropa tan konosiyan un grande si ayuda mga katropa ese mga konosiyan si chene man kosaya pasan na dito yung syudad chene ta ayuda tulong estaban na mga mayors na otro lugar igual ang sino mga katropa protocol si nila obligado si sila ayuda mga katropa por eso lalkade de syudad base pwede tensakan na pondo de mga del gobyerno lokal ayuda tamin mga katropa na otro mga lugar pero hindi te expecta sigun kumukosay ablala kade nante hindi kita ta expect kosa in return ka naton importante pwede kita dali ayuda ko ng mga pobre bibientes kanya kaya biktima de sa 7.8 earthquake mga katropa lore dato.

is Captain Robert Surilla, mga katropa. Yaligas na uwi na nila. Insigidas yan deploy mga investigador para mira kung este asunto. Kuando sila positibo, mga katropa, insigidas siya kundusin operation. Positibo, mga katropa, yan po naman rescue kung ang mga minor de edad mujer. Kung ken tausa este suspect 37 años de edad na. Kibertosin, binyutay-yutay pa mga bata. Talil nana, tamang posa siya ko nene. Modus na siya mga katropa, letrata ko ng bata. Saka video. Despes bende ng mga foreigner. Ese tamira, stedes ara mga katropa, mga USB, mga el SIM card. Kitalya el mga ebidensya mga katropa del mga nude photos and videos del mga bata kita imbiale para na mga foreigner tayo kumta bende. Este kaso, classic kaso mga katropa, grande este, hindi te broma kaso, Nobel este mga katropa, Nobel este. Sabi ustedes mga katropa, yan pwede kita saka informasyon tayo mga katropa, di ba ayer yan anunsyayo dentro na police station mismo na selda mga katropa, chain yan suicide, na PUPC, person under police custody, alin ang police station 12, el Kenyan suicide, usando amaro. No sé lang porque chain amaro alia dentro, ya tarde siya mambawal el mga duyan-duyan adentro na selda. Kaya posible, pwede sa usa para likida sila mismo de la vida. Depress el mga gente alia dentro mga PUPC. No ese otro pensamiento, pakilaya, pwede escapa. Con el caso le está imprenta. Sabe ustedes mga katropa ko sa el caso de aquel yan suicide adentro na celda de la police station 12? Igual ang sinakaso mga katropa. Igual de este caso de sexual exploitation, mga katropa, igual tabende mga nude photos, videos na foreigner. Ya pwede ko nila aresta na un barangay tamin akin na unglaw mga katropa. Ya detene ko nila mga ebidensya pwede saka. Ya pensa ka nila, depresyal mga katropa, solusono lang nila na selda. Na ko nila kita pwede bisya, na ko nila kita pwede magkwento. Ya diside este, man suicide. Ya tring kulgali di siyop eskweso mga katropa. No silang, pwede, porque no pwede guli el jail guard. May grande si explanation mga katropa. Odi, jail guard, desk officer, jefe, sila si el contesta con este porque te sucede. Pero el caso de ese mga katropa, semejante de ese. Caso de la 7610, el sexual exploitation mga katropa. Kaso si, ang sinan. Ara si mga katropa kung este suspect, talia si na kustudia del PNP, esperanza o este dia, man inquest de si kaso na korte. Mientras tanto, kung mga bata, ialiba na DSWD para na kwantan si, pasatan si kwantos mga programa, kinitin si mga programa el DSWD kung este mga katropa. Kung na-counseling, nisita si mga katropa na-counseling. Biktima estos mga bata, traumatize estos mga bata kung sa kanila taas si taletrata. Adeket, despeta bende ng mga foreigner. Bawes sa sila araw ng mga katropa, talia, taman mga kanya sa kanila, taman proses siya mga katropa, kilaya kura kanila. Para pagkibira otra vez, el de la vida, imbunamente. Pwede sila entreskwela, imbunamente. Ese mga katropa, hindi lang siya nabes, chine suseso ka natin akin na siyudad de San Pablo. Manada beses tayong kita, yan pwede sige ng mga operasyon dahil daw mga PNP. El rescue operation. Este mga momento, mga tropa, tres mga minor de edad mujer. El kung kanya pwede man rescue. El Western Mindanao, el field unit del Women Children Protection Center. Mientras tanto, mga katropa, este también, un security guard también, mga katropa, el del un container cargo yard, lokaw na barangay San Roque, el ya muri también, mga katropa, por causa na accidental firing. Ya gole lang sila kung este, mga katropa, sigong gole, chief guard, ya chene, ya rebenta, pensabali, gate.

0: Ang Elias una. Ya check ya sila mga katropa, maya tumba ya. Kami na pa, la biktima. Kung dia kami na, liga na adelante, ese la porsyon na liya tumba. Kung dia tumba mga katropa, lama sila ambulansya. Pero mga katropa, ya libaya ko na siya na insigidas na hospital. Pero deklara yung doktor, dead on arrival. Na pierna lang el tupada mga katropa, pero loose blood. Tali mga katropa, grabe el sangre kalayata por causa na tupada de bala. Kaya rebentad mismo el desuyo pusil. Pero ya, tiene cosa ya pwede mirar mga pulis mga katropa, tiene botella del cerveza. Empty bottle of del cerveza mga katropa, talya na kustaw. Kaya rinisil mga katropa, posible kaya ya toma este guardia? Hindi ba bawal toma mga katropa si un duty? Pero tiene yung botella de cerveza de suyo bakil. Ese mga katropa. Kuando sucede sa mga katropa, sigida siya liba. Kuando kami na mga katropa, ya rebenta accidentalmente el de su pusil. 9mm, asigur mga katropa el pusil. Ya rebenta tu pada pierna. Amo ya causa su insigidas muerte mga katropa. Este, asunto ta, continua pa investigar. Dato mga investigador, mga katropa. Este mga katropa, mga takuntinwa kung doon si investigasyon acerca kung este incidente para sabi ba siya diba ti foul play? Or verdad ba? La reventada pusil, mismo na disyumano yung reventada pusil mga katropa. Este, investiga pa siya di ato notoridad acerca kung este mga katropa, especialmente el Police Station 7 del Santa Maria. Mga katropa, la hora di ato, alas 9.43 siya. El ora talibakan naton el win sir. Win from within. Mga katropa, namas kita bastante ora. Gracias con ustedes mga katropa. Gracias, gracias con ustedes na de ustedes compañerismo na mas o menos 3 ora aquí programa del Bullseye. Tarindi kami otra vez. Gracias, gracias. Mam Jo, gracias. Diana Paterno, gracias con ustedes na de ustedes compañerismo. Con de ustedes servidor na Eric Katropang Joseph Sosobrado aquí mismo na programa del Bullseye. Mga katropa, tapi di lang kami na otro pa mga programa del XFM Zamboanga. Mira ten ustedes, uwi ten ustedes na radyo mga katropa para sabi ten ustedes kosa-kosa mga programa. Thanks God, it's Friday. Kung kidaw ustedes mga katropa, kung kidaw, but expend ustedes quality time na di ustedes pam-family. Mga katropa, el programa del Bullseye, taliba con ustedes, el Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Gracias, gracias. Cuidado ustedes mga katropa, mamirahan kita na Lunes. Para na ulit ang nasyon de las Islas Pilipinas, katropa mo sa balita, Joseph Sosobrado, XFM News, exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: broadband nationwide.
1: Yes, to help!
2: Cellphone Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Cellphone Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Cellphone Plus Gold and Cellphone Vitamin C.
2: Cellphone Plus Gold! Ang kape ko, Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus, herbal soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus, herbal soap.
2: Ang namigin.
9: Santon Plus, herbal soap.
2: Santon Gold, coffee mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santon Gold Coffee Mix.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Akala ko simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ang ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
14: Sister Pain. Ang galang pain.
15: Fast and safe.
14: Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

0: at ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Salton Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Salton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Salton Plus Gold and Salton Vitamin C.
2: Salton Plus Gold! Ang kape ko, Salton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Salton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Salton Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Salton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Salton Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
9: Salton Plus Herbal Soap.
2: Salton Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Salton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Salton Gold Coffee Mix.

0: Daily sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Sis the Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
14: Sis the Pain. Ang galang pain.
15: Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagpipili sa mga butika.